I was saying, me no me no. Iti mi ema. Me bu sem. Ti edu no. Chichi mu edu asenu. Me bu sem. Ti edu no. Chichi mu edu asenu. Osi ni jine mu. Me chira mu se. Ese se mu ye ejuma sa edi bua wana wa ye mre. Na mo kai Ebradi Yesu nsemwa o kan se o memu ewo nshira esine ogye asmafo ni nyuma ti aduo nu chichemu aduasenu na saakin ka semi se ya mekania na madwene atwe gina so se no kwasebi ni se Paul o kotu Yesu Kristo se Yesu Kristo sia sasno meka ye obi aya obi aka asem na obi enso efana asem na aka ade aya asem no cho kunkun mu obekọ no na ewo be bia ya nipa no eka asem na sa asem boyi pa de bebusem ti aduo no chichi ma dua sanum ye eni sunsanso wo be bia eni ti se Paul wo ka sa asem dia na sa asem yi wo ka no wo hunhun mu aye honhun mu asem honhun mu pa fi se Paul ni Yesu Kristo enhia animu ni animu se emra Paul oni Yesu ehia ye eye Damascus ekwan so aya wo kwaji tumi no abechechire agidifo Yesu Kristo agidifo ana Yesu Kristo ni ne bompu ni mpu enti se Paul wo ko tu se Yesu Kristo se enhia wo memesene wo gyede a ede na se me modu pa ai me charge na gina so se asemi modu na se asemi modu dia eni na de o kaka am se en kan chire o yonko se ko na bra eni o kina bede be ma bra e wo ho en pam o yonko ho apamone e bra wo ni o che ho jojo no eni obi ndi ntokwasem kwa e bra onye wo boni ebia no onua anopai sansimi na metwe adwuna gina so na de ama menne wo eka sasimi se emre nchedane emre nchedane ana owuo nso nchada ane nti me ka kire onua ya wetia me Zena mse uwe nsheda nti. Na yefri ha. Yewo bebi ya yeko. Bebi mienu. Sra himemu. Eni obonsam ejim. Wintimi. Mfimfimi ya bia ni bebi. Se wa nko bunkuma ukwe nifa. Wa nko nifa abeko bunkumu. Eni nti mesrewo. Na. Wunu wuni atine ye. Vise nyame. Oyo do neni suba na ye do no eno di bi ewo yen meni panso oni ni nua atimia atena ye nti oni awuti ami nya onua onua nkone obi ano ne firi na yem da bi nipa bia ye onua oni pa bia ye onua ba bi ofre bia wo ye onua eni nti woni nipa chia eni no entra se eni ne nkasa eni ne nya bibi se onua na enkampese woni ne firi na baako na apirapirie maami papa ebusua ewu agye ye bibi na baako fo agya kenten so ey saa enti wuwi adebeko obi atwe ne kaechi osi wuwi afako obi atwe ne kaechi wo kurum ha sunya kurum ha wuwi afako na se wu na se wonti mi fa nkodi a eni unia se uje mwa anase ikuta uwa eni unia nche na ubi nimu ochina sem bidi ubesi ya nyami ya aduma dafu fronso ya betu asu nyami nshirao se anapei otie nyami sumfu mwa nipa evangelist siwa biya nchueje amu makasai afi mwa